dàqal ñu sori ma ci daraja yonente bi ak ci waa ahlu badar ñu baax ñoo ñee. Mun na nga xeewi xale ci man bi doxoole ci dugg ga saakinan mbir may aji dal fi xis ni ko ci sa sëngee al xasiini say

0: ko ñaané yalla fa nu gudd lool wa and wër ak ñëwatu maam Cheikh Fall gep ak mbolam ñëwatu islam bi yep di len ziar di len jaaj gi bu am solo bi nga xamné an nañ ko ak yeen parce que yeen ak yeen nak ci xaj bi jëk nga xamné buñu waxé magal Touba xel day dem ci niñ ko waxé légui muy comité d'organisation wajal mag Bassirou Mbacké Abdou Kharit jité ci Touba au niveau national waye tay fi ci jubel nak ci selil bi Serigne Mohamed Mbacké mom Serigne Abdou Wodor jité ko and ko ak ñun ñiim ko bokal ñi diko ñaanal yalla gudd fan lool wa and ak wir geeram ñu faské yeneen dikkel nak ci wajal magal na xam ngeen na magal gi niñ ko bokk xamé fi la tambalé won ci ndiaré xawdu wax ak yeen fi la Serigne Touba Khadim Moussa waxal waxam ju reey je té muy lo xamanteni ci ay mayam la bokk ni ko waxé sax wax né moy barab bi nga xamné fep ak leer nek ci aduna bi fi lay bawo kon bar la bo xamanteni bu yalla barké ñu taxaw di al buqa al baraka ci le serigne bi bindé won bindé mu am solo bi dafa woné ta'tuhu fil bahri tatashara wal barru tayyibun wa hawli barara lol motax ñiko wëru ñepp duñu bax ñu bax ñoñi nak lañ fas yene jukki len ñenn ci ñom muy len ci ay pagu tefam ak ay jeexatalam waye len ci ay magam ak kam ay rakam ak talibem yi nga xamne nekkon ak ñom jamono motax wajal magal inshallah ñu taxaw fi ngir indi len len ci yoy ñu wax di len sante bu baakha baax ci and biñ and ak yeen waye tamit di len gëm bu baakha baax di ñaan yalla maulana tabaarak wa ta'ala lepp lo xamanteni def nañ ko ci yalla ci dajje ak ngeelum borom Touba kon dal fi moy pak bi nga xamanteni fi lako jibril don fekk ali sallatu salam fi pak bi nga xamne man nga wa tek sa loxo ci ne garab gi wala barab bi wala nangam li serigne touba tegon nankam wala fi serigne touba togon na fi wala neeg bi serigne touba tabon na fi ben ci juma ji jakkalo nga xamne moko joxe ndigal li bam nopi ci mom mu jull ñaari ay muy tebeski ak li nga xamne moy kori wax ne serigne afiye doxal ci kanam limane ko yalla bind mu dox ci kanam di jité jam ñi lolou fi le xewon ci bak bu tedd bi ñu taxaw kon nak mbok yi wajal gal mbir la xamantene buñ ko waxe buñu taxawé ndiam nañ ko fa wajala lolou yalla na ndax fi la tambalé won ndiaram la jëk magalé ci tal session la agalé fi lañu ba jomalé ci El Ahmadou Mbacké niñ leen ko waxon tank ci ñëlbeen gi ñoo ngi waat fi batay rek ci pak bu tedd né fi le Serigne Touba radhiyallahu anhu def lim fi def wax fi lim fi wax ay tamé yalla wax ko fi jox motax waxon nañ ko sank kenn ci mag ñooñu tok ak njabotam muy Serigne Afia Mbacké Ahmadou Mokhtar di rek Serigne Touba mo ju ñoon sank ne mom la suñu xon nako ci mu ne ko Mbacké kay ñu jaam may jaamu yalla ngay sédé ndax ma jottal ñu aduna Serigne Afia mom la Serigne Touba ñu kon salatu khams Serigne Afia mom moy ki nga xamanteni mom la Serigne Touba wolu won ci bu dëkk ak fi inshallah rabbi buñu démé ci bi waxtaan dana ci feñ ndax fi ñu tok di wax ak yeen ak barab bi nga xamne moy juma ji mu denkon ko ko digeenti wax nañ naka boko set matul temere meter kon ci kaw lol ñoo ngi tok ak njabotam gi ciaré ki nga xamne moy serigne modou abdoullahi fele ci touba ci se di khalifa bi ak ay rakam ñoo ngi ak serigne abdou azine mbacké mom serigne afi ahmadou sar fego ak len ci ak njabot ak bokk yi nga xamne li yep ci liggey bi kon rek moy ginaa buñu nuyu sant len ziar len baye kaddu gi Mbacké Ibn Sina Aziz mom mo defal ñu ab taarif Cheikh Afia Mbacké Ahmad Mokhtar moy kan fan jangé nu mu andewul ak serigne bi liko serigne bi def ak sara may fan Mbacké mom Abdul Aziz Mbacké mom Serigne Afia bismillah
1: ab jamam bi nafila bu nopi mu dem ci serigne bi nak di waxtaan ak mom di yému ci alcorane Serigne Afia di wax nako sa jam bi day alcorane ngi neex na lol Serigne bi nako dedet ko du sama jam sama rek la nekke bamuy wax lola Serigne Afia dig nako dal di jël ak bu mu tak ko ci batam dal di ñew ci Serigne bi ak alam da nako na ma dig ngene du ma sa jam sama rek la waye dama bëgg nak bis naka tay nak bu la nexé nga jaay ma fi ci nar bi ma res fi mom diko liggéeyal bam xam li nga wax li mu wax ne doon nako ci yow bëgg nako doon ci yow Serigne da nako wa waye nak yoon sama rek nga ñoom jaay lu mu jëf yeneen jëf yeme wax na ne sax fa fan yoyé wala ci sababu lolé sax ci la ko señ bi xamé ko yow def lotul la ludul nga faré ñu ci walu alquran bi ak xam xam wax na ne fa la noppé liggéey bi loxo ba ni señ bi ñëwé ci yeen lola yakana bu waxti yaatu won ba nga xamne dess nako meuna dafa fi meuna xaj ku ne xamne ne matti nga xamne mom lañ dan tal ci keur señ bi fi la dan djubé ci señ rafi da na ndek talibé mu dan wax señ mor djob mu diko taxane fi matum jalaban diko yobbu fofa gis nga gal bu siw bo mu wax ne mom la ko yanulon señ bi fi ba gannar señ bi xamalon ko ne gal kat bu nga fexé bam ñew gannar te bu laal suuf ba siina lol nga xamne imam bi ñu waxtan bi signafé mom moko netali mo wax ni kéro gal gi yanu gal ga ak tangor da tax bam ko téggé dafa def ab cicatrice ci bop bi té lolu mom moko netali ay lén ci ak njabotam go xamne bogay tout tank lan togon ci wétam laaj ku lu mel non ci la lén ko léral lolu xamal lén ni moy sababu gal gogu ma señ bi yoni won ngir ma don ko ko yett fofa té digël won mané du laal suuf bama ko yenni ko mo sabab ligéd bi sama bop bi bir bobu non la fa nekk ak mom ba ni nga xamne serigne bi tuba bi jele war nañ ko fofa pexé jeex amatu men pexé lu iskili ko rek andiko jaarim def ko ikhama jabriya ay sen siroyen bi serigne bi jaarim 1912 jaarim bi nak nga xamne tuddu jaarim tuddu serigne afi nak ci la serigne jeflante ak serigne afi def ci bari yo xamne yakarna ku ñew jaarim bo xolé keur serigne bi xol keur serigne afi bi ñu nek rek da nga xamne seen digënté dara doxul won xana bi fi dara doxé rek moy biñu lotissé dëkk bi gadd jaar ci digënté bi kon day mëna loola mo doxul seen digënté digënté bi serigne bi santé wax na né fi la serigne afi nak dem santé ay daara wax fekk na melni serigne bi yéwi won nako mu santé ci dëkk bu ñu wax Beyt Dakar yottu Thiès waye yagu fa serigne bi ñak gi bañ gi mi bañ ñak gi bañ gi bañ serigne afi diko sori dafa tax bañ gi bañ serigne afi diko sori dafa tax mu wolu wat ko ñew ñew mu ne ko bëgguma nga sori ma ci la serigne afi santi fi ñi wax paris nga xamni fi la domam di bax ji mu jëw dekk muy serigne khasim fi la santi dend keur cheikh dend fek serigne gawan ñi dend fi ci kërëm ji ci paris waye wax nañ ne lim koy soxla dafa bari won lool te wax nañ ne saay ko da ma sa na soxla domam ji wax serigne mohammed farmata di tawam bo mi ci kër serigne bi mom la serigne bi daan yabal mu diko woy serigne mohammed farmata da xawona ami tawati deun te bu ko serigne bi yone rek serigne pestier ci serigne bi rek day tax day daw bo bu ñewé da koy sonal am lenn ci mag ñi nak ñuko gaaral serigne bi xamne ko serigne ahmadou ka da xaw am ak tawat ta sa yu ko yonne ci wajurum day daw bo bu dikke da koy sonal serigne bi dal ne ko dama bëgg sax bayam ñu ci sa wetu kër ndax serigne afi day ni dama bëgg ñu takko ni suñ xol yi takko suñ kër yi takko non takalo non lolay sababu serigne afi ñu dëkk fi mbir mo sabab mo diglé ne nañ ko tel fi kër ci sama wet kër gi amna kenn ci kilifa ko ko momam waye serigne bi mo wax ne sama digg ak serigne afi bu dara dox dani ko dama bëgg nga ñëw fi tok fi sama wet ni may jaamu yalla nga di ma séré dani sama digg ak yow rey dama bëgg ni suñu xol yi takko suñu kër yi takko non lolay sababu serigne afi ñëw dëkk serigne bi fi ci digëlam digënté loolu serigne afi santiyan na fi dara bi ñu wax afi ngi fi ci wetu toki fofu serigne bi ci bopam serigne afi moko santé def ko dara wax nañ ne ñu ko santi 1915 wax nañ ne mom la ko santi ci la tassek domam joju gane adina muy cheikh abdullah karam ba way ba tay ji moko fété won ba légui njabotam ñoo fété digënté bobu serigne afi nekké ndiarém nak fi dari kamil gi nekk tay mom fi la serigne afi de ko am na njabot sax ñu fi gane adina serigne abdullah karam mom mutu bi fi la gane adina len ci ay njabotum jigen ko ne soxna fatima ak soxna saynabu wax na ni fi dari kamil ne filan dekkon waye nak bin bi jeentiko nak ba señ bi waxtan ak kilifa gi nga xamne mo mon keur bi ki señ afi nek nak ci la señ afi doga waxo fofu nak ñew ci keur gi ni keuram gi tay ñu nek digeunte bobu itam señ afi ci farlon ci diine te señ bi xam ko ci loola nga xamne fum julle ba noppé rek bu gesto rek day yam ci mom tax mu ne comme señ afi diine ni la mel fuma gesto gis ko ci sappi kon man la naib ci lako señ bi di defone muy naye bi jak ji fekk bobu señ bi señ rafet mok señ momu lamine job dagana ñom ñaar li xamal señ bi la faré won ñokay li xamal diko jotali waye bimu ko defé naye bi tam señ touba ci ay digam ak boromam leg leg ni mi mel dox leg leg du xeyna du meuna ñew du ñew ci jak ji ba tax am ci yo xamne sax señ rafet moko jité yalla tawfiixal na señ rafet ba taxaw ni ci kanamu señ bi ci ndigalam jité ko xamne amna julli go xamne señ rafet da taxaw bay julli serigne bi ci bopam dan jame resi mu bëgg déllu gannaaw serigne bi délloko dal di and ak mom julli ga té loolu riwaya bi netali bi mu ngi joggé ci cheikh mohammed abib bakki mi nga xamné mo nek imam yi jumaay touba ji di borom xam xam mag di ko ragal yalla wax na né amna julli gogé amna ci julli go xamné téwé nako serigne afi nek imam ba xamu julli gogé la wala gënen waye serigne afi doon jité serigne bi bokku ci mamoum yi amna ci bo xamné itam serigne bi dafa yéxé ñew julli fajar bi ñëwé fekk señ afé julli bay selmal señ bi daan neen tay day dama doon disok sama borom ndax daf dama wax ne ma xasside yi jitu geej gi day dama do bis naka tay nangu nan ko ni nangu xasside ngi def ñëk ci biir geej gi ak ginaaw geej gi yob ko ci aras bëggoon na nga téwé ci ko nak loolo ma taxana ji waxna ni tam fi li bari seigne afi danako li xamal lolo mo mag ñewon jarim ñep téwé nan bu faré la ko itam fim faré won mom seigne bi mu ci walu diiné ak lu imam wara faré wo nga xamné mom seigne bi mo forona faré ci fannu gogou waye ko moy naibam mom seigne afi faré ko fofu say musani julli ba noppé disok mom ci lim wara disok mom comme ni makoy faral di waxe seigne afi ak seigne touba seen digënté dafa doon digënté bo xamné lam sekk ak mom ab jambour munu ko sekk ak seigne bi bokku mu loxom sirdit munu ko sekk ak seigne bi kon lolo dul meuna waxtani to lolo mo doxone digeunte seigne bi ak seigne afi fi ci ndiarim seigne bi fonko lol doyloko ba taxna bu massan di waccilu kamil sax mom serigne bi fi waxna ne moy lajeel seigne afi ab jukki te bu laje jukki bi na atamurun nas bi biri watan sa anfusakum seigne bi ci bopam moy wax lolu dal di laaje seigne afi ab jukki wax nañ itam amna bis bo xamne fi ci ndiarim seigne bi dafa massa wo seigne afi mu ñew ak seigne mo lim job dagana jox leen xassida fukki bay ak ñaar wax seigne mo lim job mu jang ko seigne mo lim job jang ko bu amé bayit dal di taxaw seigne bi firil ko ba xassida ga jeex mu ne ko wol ma Ahmadou Mukhtar Seigne Afé te Seigne bi dal nako woy mu ñan te ngeen fekk ma ci buntu ndaw ba moy fenêtre bi lool sax Seigne Modou Lamine dakoy netti li wax ni Seigne bi saay lo waxe fofu rek lo gaaw bo ñew fekk ko neen bi ñew mo Seigne Afé tax mu ne ko ana Ahmadou Mukhtar ñew mu ne ko waaw Seigne Afé ne ko ma ngi ni mu ne ko Ahmadou Mukhtar de ajen aj sama borom de ad Malik ngi ni Ridouane ngi ni daniko afi de sama borom dafa ma xamal ni Ridouane mi nenaako sama borom dafa ma bolé ak mom ba nenaako lu sama talibé bon bu ñëwé bu ko tejju Malik mi nenaako lu sama talibé bon bu ñëwé bu ko tejju ta afi xamone ñi kenn ci juuk sama digal kon señ bi daana wax ak señ afi lu ne ci bi kër gi momit mom serigne bi ci bopum itam di serigne afi faré won ci mujjam moko findelal lola nga xam nga bo deggé ci netti cheikh serigne cheikh fatakou diop da nga dégg muy wax né serigne afi mom la serigne bi mujjé jox ndigal ndax né daf ko bam ñew mu né ko wax moy xalwata bi serigne bi mujjé def ci dimanche bam génné daf ko né afi jak jangok ak gamuy julli jotete di jidi seigne cheikh fatakou diop neena lolou momu di dugg ci mom len mujjé xam ci sahir lu wax ci lamiñam kon seigne afi mom la seigne bi mujjé jox digal yalla tawfiixal ko dimbali ko dem mom cheikh ahmadou mukhtar ba digal lolou ko seigne bi joxone tam ci la genni adina ndax ko xamni julli juroom la deg ak gamuy julli tam ci la genni adina ndax siam do moutar seigne avi ci biiru julli la genn adina ci daru salam ndax ndax mbokam mu baxna di seigne gawan mo tawaton mu diko setti yalla ko fal fa dogal dogal bi ta setna seigne gawan ba genn di julli fajar fam doon julle bay taye ci taye ji mujjija fa lako sun borom momé ba jarbatam bu bax bi di serigne mor fati touré mo selmal julli ga kon seigne afé ndigal lako serigne bi joxone ci ndigal lolé la génné adina kon mom da jëfé ndigal ba génné adina motax sax gis nga sax bu la ci wéral rek moy marché bi nga xamné mom lako xeex dama jobb dagana defal imamu jamihil mubarakati nam yawma sulasa lahu tan darus salam tamam tamsasi wa tuba safiya markasu ahmadu sayyidul afiya wa umruhu asbaha sarfal khairi wala yasal wa min fi minnatin wa mayri waxani kon seigne afi mi ngi dundu lim asbaha moy jurom ben fuk jurom ñaar fuk ak ñaar mom la seigne afi dundu ci adina ñepp kilifa yi ko martialité way ko barina surtout seigne moussa ka dañ ko ci lool jurom waxtu yaangi joy fa jurbel lu mbacke kan ni farlu farlu normal moy seigne mbacke kan yi nga xamne mom moko wut won ci jakk ji fi ak ñeneen ñu bare bare bare bare bokku na ci yoy marsi gi nga man dakam serigne afi boromi ki man bamba ko sekhal delu def ko yili man bu becc ga muy noto yoonu jakk ji bu guddi da muy fanani na fi rek ndax waxna ne guddi jot mom serigne afi dana fanani na fi rek du mat temeri rek alquran ji dal waxna dana ko nafi la lele dana ko def temer waxna ne amna ñu nak leg leg dana ko manki amna ñu wax lool waye dal alquran ji mom guddi ma san jot dana ko nafi la ba yakarna su fekkon jotaay bi day jotaay bu yaatu dana ci leer lu bari digeunte mak nar yaak biñ fi ñewé taron seet serigne beek yu bare bare yo xamne dal desna yo xamne dana findel xam xamam findel ak talibem ak tam ak jaxasom itam ak njabot gi nga xamne ñoy njabotu serigne bi te lolou yakarna bo digge ci biir keri dana ko findel bokku ni ci ñi mu dendal fi ku ci melni serigne balla fali jeng ndax bimu wacc genn adina ko sax mom la ko serigne bi taxawulo bokku ni ci serigne jeri wa dan suggu bokku ni ci serigne mohammed serigne mu dem bokku ni ci serigne mohammed penna mbacke ak bokku ni ci ak ñeneen ñi kilifa yépp dal yo xamne ku ci nek rek sekkona ak yow lo xamne yakarna manis nako buñ ko doon waxtani tay du jeex

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ني تامل سن كاد تي سنت يالله بباخ دي بيو نك عند رسول الله waye di jajeufal cheikh al khadim radi Allahu anhu nafana bi barakati di ñaanal cheikh sayyid muhtar yalla dog ko fe yalla dolli ko fe yagal lol tam and ak wër di ko ñaanal itam di motu señtu bag yeb di ko ñaanal balen kel fe l'islam ak mbokk talibé ak mbokk jëlé yeb di nuyu suñu wajju ni tax señtu muhtar di ko yegal nuyu bi nak ba ca señtu mohammed mustafa di kilifa kër gi ak na tam señtu abdourahman ne fi ci daara fi te di len dokkel ci bisbu tadi bi nga xam ci lañu dem te di ziaré ñepp itam ñu laaj ñu lo xamne waxtane ko dana xawa ñom ci ñun tuti dante waxte dana xat waye lu ci waxtu may rek ñu jël ko seigne mohammed al amin bokk na ci man ñi nga xamne ñu andon ak seigne touba bokkon ci ñu gëna jàgé itam ma nga fekkon seigne touba ganar ne fa ak mom may teunk bu nopi dogo leral ba 1907 juroom fukki nit ñi seigne touba andalon ngeen ñew ci ndir bokk na ci 1907 biñu jogé 1907 lañu jogé ci yeen lañu jogé ganar dem ci yeen jorof mu santal ko tudde ko dar rahman tok fa ba 1912 digënté bo ma nga fon ak mom señ ma leen bokk na ci mag ñi nga xamné tam bi señ tiba di ñew ñaaré durum fukk nit ak ñaar ñim andalon ñu fi ñaaré 1912 bokk na ci na fek mom ba 1927 señ bi la ko ko may señ ma leen di won ko xamné tam jotek ay wajuram ak jaxaso ak seigne touba lu yag la jittuna seigne bi di wote bo demé rek ci bindi ma musa da ngay deg mu nan rabbi bi jahi man wahatal mikna qudni ilayka kharijan min dalal muni bamba ko wax bayam ba musuf yanke ba dem kërëm momi diko na makke kon lol day wonane ñoom seen jaxaso da yag lol dafa jitu seigne bi di wote ñoo bokk nek ay xadal yama ne seigne bi nek xadal ñoo tam bo ay xadal lañu won seigne bi daan dem fofé ci dagana ñoom itam ñu fi ci mbacké seenu jaxso yag lool yalla dogal bi seigne bi wote itam tafsir ahmad ni waji seigne mala bok ci ne ko nangul waye mu ci joxu ngabot kon ci gatal ko ko seigne mala seigne mala min mom nak mi gënaay jamono ci dagana gaaw ci wéru barax ci gaaw bu ci mujj ci la gënaay jamono kon da gënaay jamono ci barax la ñu tudd ko ci yalla ko ci dagal ci 1886 ci la gëna jamono ci dagal bayam tuddul tafsir ahmad diop tafsir sax dakantal la wuñu leen di dakantal waye ahmad diop moy tuddul deug waye nak ñoom dañu nekkon ay nit ñu xamni xam nga bu ñëk ni jamono doxé ta da nga ko doxé ñëk xam xam bu nekk rek daanaka amna kër go xamne bokku bëggay jang fofu lañ la yébal bu ci walu fiqh amna fu ñaan bo demon kër sangam bude ci walu tasawuf ni ne bo demal keur sangam bude ci walu nahwu ni ne bo demal keur sangam ñom nak wet giñ faré won te si won ci bu ñepp xam leen ci dal leen ci fekk ne moy walu tafsir tafsir nak moy tank man alquran mokol ko waye man ko deg ko man ko jang jang mo rafet waye deg itam man ko tek itam lolu ci leen si won ba ñu ci fekk fu nek di leen ci fekk motax baam ñu dan ko dakantale ci tafsir ahmad diop man mi sama bay tafsir la tuddu ndax maamam bi lañ ko tuddu tafsir mom itam nga xamne mo jur seigne madlamin tafsir la ko jur ni tafsir babakar tafsir mu jop tafsir malik ma nga lim mo di ñaar ñoom ñen ñep ay tafsir lañ kon koku moy seigne madlamin muhammad al amin diop di won domi tafsir ahmad diop tafsir babakar jur ko tafsir mu jop tafsir malik yaayam tu don hanna ci turu ñu arabal way anta lañ gëna xam wala fi anta lañuy wax anta nak mom itam kiko jur mom itam tafsir la kon ñaari tafsir ñu cheikh seigne malik tafsir khiyar ñu dañ wax tafsir khiyar job mo jur waju seigne malik bi jigen sona hanna mi dañ ko wax anta moy turu waye nak ñu gëna fi won tafsir maam sona job xam nga sona du autour dañ wax ku ñuy magal tafsir khiyar mom kiko jur mom itam tafsir ndari gis na ci ñaar côté fo ci lim dañ ci manale ñu bari ño xamne ñom ay tafsir la ñoo ci gatal kon ñi gëna jamono ci dagana ci wëru barax lu ci gaaw ba ci mujj mu tudd ko ci weer koo ga ci at moo ci 1886 waaye tolloo woon nag ama desas 1304 ci la gënaw jamono. dafa am histoire bu mag bu mu dajal sax ci histoire Sénégal muy xarab Belexi ci diggante Damel Sambalo bi ak Arbour at ma ni at mu nga xam ne ci la dajewoon ñoom ñaar at moom ci la sëñ mat lamin gën a jamono. bi mu gënee jamono itam nekk ci kër baayam ne ci kër baayam ba toll ci dal jàng at juróom ñaari at baayam daal koy dalal jàng di ko baayam dalay jàng dalalay jàng jox ko noo nga mu ne ci kër ga ne woon ci daara ja kuñ daan wax Mohamadou Dien kooku di ko jàngal ba su ci isi bi ku man yor saxu ko baayam jële ko ci daal ko yóbbu Fouta ci dëkk bu ñuy wax Njandaan ci tukkulo benn tukkulo bi Mohamadou Kemé gënoon na siiw ci Mamour Kemé baayam yóbbu ko foofu ngir ma jàng alxuraan foofu ndax seen bëgg alxuraan ak seen bu leen ci yàlla seddoo foofu la ne foofu la watta alxuraan ci tukkuloor boobu moo ko jàngal ba ma ko tukkuloor ba sax gannaaw bi sëñ bi nekk ñaaram ñëw na fii ba sëñ mooy ko fasu noor góor ci gàttal foofu la moo ko la ba bind ñaari kaamil bi moo ko lee ba bind ñaari kaamil daal di fay jóge fekk na magam mu ngi woon ci Fouta mu daal di fay jóge nag daal di dem Fouta ay mbokkam yi ne foofa fa la ne teg fa tuuti daal di dellusiwaat ci baayam ca dagana maanaam dellusiwaat na ci baayam ci dagana fekk mokkal na alxuraan waaye bind na itam ñaari kaamil waaye jàngul woon xam-xam yàlla gol bi mu ñëwee ci baayam nag baayam ci boppam moo ko baayam digluwaat na ko mu beqiwaat ab kaamil tari ci baayam ab kaamil bindaat beneen kaamil mi ñetti kaamil ci diggante boobu tolloog ay 1903 ci la dogal sëñ bi di jaar yoonam wi mu demee woon ganaar jaar ca dagana ba mu jaaree ca dagana nag fekk na booba sëñ mat lamin a nga fa jógee ca daara ja bind kaamil mokkal te bind kaamil ñaari kaamil ci daara ja baayam toppalaat ko ba mu beqiwaat bi bindaat ñaari kaamil baayam daal koy jébbal nag sëñ bi mais na mangu baax sëñ Demba Diop moom a nettali boppam ni ma sëñ bi lamin moo ko xam ne ko bis daal sama bàyyi koy jàpp sama loxo bi sëñ Touba financé ci kër gi yoon woowa sëñ bi am na juróomi guddi ca kër baayam ca kër baayam tas Amadou Diop ci dagana nee na mu xëy suba teel mu jàpp sama loxo indi ma ci moom daal ma koy jox nee na fekk naa fi itam ab xar bu def cere xar mooy këll yu mag yooyu këll yooyu ñu yett nee na mu ne ma ndax bëgg nga xam-xam nee na ma ne waaw mu daal cay ñaag ab ñaag jox ma ma lekk mu ne ma nag toogal fi bul fi jógeeti lu mu bëgg rek nga def la mu daal fay ne ay yemu ci waaye mu jëbal ko ak njabootam nga ca des ak magam tam kuñ daan wax seen Cheikh Diop dagana ndax ne moom itam bokkoon na ci moog sëñ ma lamin ñoo bokkoon nekk sëñ Touba ca gànnaar ba mu jóge fa dem cee jolos ñu bokk fa nekk ak moom bi mu ñu bisi njaarim nag ba ñoo Touba moom ñu yaayu ko ànd ak sëñ ma lamin fii bi ñuy def ko mu nekk loxo ngay jo yàlla dogal nag ba sëñ bi defee juróomi guddi ca dagan war a jàll nag Mauritanie ba muy dem ca la def wa yu si yooyu ngeen dégg sëñ Moussa Sako andi ko ci téeram boobu muy alkalkalul yowma minni saara mahjuuba karhan li tawdiix li ahmadan juuba in ab aw xaaba xata saara sa boadin fa la ni sa ladayna xawdu mahjuuba mahbuuba lakin alimtu bi an allaha malikuna matayul qitaamin kaana majbuuba fa hab lahu ya ilahi layla matabihi wafta lahu kulubabin kaana mahjuuba loolu ba muy tàgg toog xaritam boobu waaye dib taalibam itam ndax tafsir ahmad yemul ci nekk xarit sëñ bi waaye dafa déblo gannaaw bi sëñ bi wootee da koo nangul xaritam loolu nag jekk di colorem bi sëñ bi wootee itam mu nangul ko jox ko boppam yemul ci waaye jox ko njabootam itam juróomi doomam bàyyi ko nañ dagana koo ñëw fekk sëñ Touba fii mu def béy jooyu lam ci jublu mooy wane ne man sama xol naqarente yiiru na itam lu tax mu ne ndax tàggut ak gi muy tàggut ak sama xarit bi di Amadou Diop Amadou Diop moom sori maag jégamaayam man daal kooku bëgg laa sama xol man sëñ Touba daal ni waaye nag xam naa ne yàlla daal lu mu na ma jeexal ma jeex booba xam na sëñ Touba xam na ne ci saa yëre noonu duñ gise waat mooy matayul xataan fen kaana maj buuba yàlla lu mu nana jeexal loo jeex mu daal koy ñaanal yàlla nag ci mujjantal ngay wax fa hab lahu ya ilahi layla matlabihi wafta lahu kulu baabin kaana mahjuuba yàlla tafsir Amadou Diop mi lu mu bëgg na nga ko defal te itam bunt bu tëji si moom na nga ko tëjil maam tafsir Ahmadou maam itam defoon ne ay bay jox sëñ Touba yàlla ko sëñ bi daal jàll ca gànnaar Mauritanie ah waaye yóbbaale wut ndongaam loolu nag Mohamadul Amin ndax boobu moo fa ne ay rakam touti nañ bop magam seigne cheikh dob dagana magam bakol ci di jang fofu alquran yalla dogal nak seigne man lamine bi seigne touba dem yobaliko nak seigne bi bobu mi ngi dem yo yon ganaw yoru mu ndek te togugut dako fa ba bam ko fa baye nak gis nga le seigne bi do wax nan materat khatam len kana majbuba bobu mi ngi nekkon ci mudjantal gam ñu tek ci rak gam rakati gam muy rajab ñent fant yoro go rab rajab bisub gaaw tafsir ahmadu dal dina wajur seigne man lamine bañ ko yegalé seigne bi te fekk ma nga won ci ganar mu yabal ay ndaw ñu ñew jaalasel ko xaritam bobu way talibem bobu indalé nañ ay xewli bare bare seigne mat lamine mo waxal bopam ni amna sax ci ñim yabalon ñu mo doon wax naan waaw yow te won la dem ganaw sa bay jox na la seigne bi kay ñu and ak ñun dem rek way mo won sama xel dikul deug deug mu dess ñoñe jaal seenum jaal ba nopi dem seigne mat lamine bañ fa joggé sama bayu ndaw yow yobuma ci lenn ci daara ne fofu mu motali am ñang way tout la fa def dem mbakol fekk sama mak seigne cheikh job dagana ma tok fa tout nak deg ni kat seigne bi fam ne ci ganar ma ngay laaj ne ba tout tafsir ahmad job biñ ko joxon rek ma koy laaj neena motax ba bima toge ba fukki fa nak ben ci wéru tam xarit ci atum djexa seen moy 1323 wara tolok ci atum tubab mars 1905 ma dal li joge nak mu doxale bopam mbakol ba dem ganar fekk seigne tubab mom seigne madlan nena bima egge dafa yemu lol dal ndax xam nga ndaw lo xamne dañ sax defugo waan tol na nak ci fukata djum ñent bi nga ko jox bo mi tol ci fukata djum ñaar tuti la ci tekkon fukata ma djum ñent ci la moy ci la dem fekk seigne touba ci ganar dina ndaw lo xamne man alquran dina ne tam ñet kaan seigne mi nena dafa yemu lol ndax bobu passé ci goné ko meuna doxal sa tank bobu xam nga dug xewut di doxaka wadi di yendo ko fanan ba egge fam ne nena daf ma laaj lol laaj yo xamne laaj laaj sonne dal laaj ko xamne dal ko xam ko sop ko ga gis te tamir lim daf xawlay him dal mu laaj lol wa bam ne wa ndax legi nga delawti nena manako dotuma del dina bu ma xasse ñu ci mu dal di wo seigne saïd lo de kon ci sherif ci sherif de kal bu ne ci etu ndiasan fa ko ci sanu nekkon fofu nekkon nako dalal manam nako wacce dalal gi moy dalal gi moy manam na jël ay jumtu kayam fat ko ci bir dal li waat ko ñu xam ahmadul amin gay dal ko jox ab kamil jox ko itam allo ne ko natul ma sama ndongal yi ba xam fu allo am tol gis nga li gëna ñor seigne touba lam ko ñëk def moy set fu allo am tol ñu dem ci bir mu set ko gis ni ndonga ngi ni lo xamni watuna alquran lol te man na min min mo rafet ñu xibar ko seigne seigne bi dal koy dalal dal di koy boole ku ñu xam Modou Mbacke Touré mo jangal ko téré ñi jang yépp téré yu bari bari la yohan ibn asr sa'adatul abra salatun min zaid kitabatu tasrif muhaddamatun nubuna nasm kokki ila mayatul afal abi alfiyatun malik bam xaj seigne yalla dogal seigne yewi nangol won legi comme waxtu ci zibratu ñu teunk 1907 le seigne touba jogi gana jogi ganar dem ci ñu ba mi dem durum fukk nit ñu andala seigne malame bok na ci maana mo dem fofu fekkon na am jangam sore na waye ma tokut Seigne Touba demé ci Seigne Diouf amna ñett ñum tanon ñu bok ci xam xam xam yi dekkon jëmoy kay ñepp Mohamed Amin lañ tudon way ko ñu di la dakantal ca fa nga baw amana Mohamed Amin ngay kesse amana Mohamed Amin ngay bar kharifal amana Mohamed Amin ngay Fatou Mbodj mu wey nak di jang ci ñom xam xam ginaaw bu ko xamne Seigne bi dalal nako ba noppi fofé ci Seigne Diouf fa la motlé ñangum xam xamam yalla dogal itam Seigne Touba yonne dagana ñu may ko soxna mom ak magam joju ko fexi ndax bimu démé ganar yagul dara magam Seigne Cheikh dagana ñu fexi ko momitam ñu bok fa nek buñ joggé fofu nak buñ ci yéndelo tol nañ ci dañ ci yonne seen kër bay ci dagana ñu mel ay sox ñu xam am Fatou Gueye ak ku ñu xox soxna Amadou Cissé ñu bok fa nek ba 1912 ñew ndiaré bu ñewé ba Touba mu yewi koka bu ñewé Dar Salaam mu yewi koka mu dem Touba war fa dëkk mom mom mu and ak Seigne Malem ñofi bimu ñewé itam mu def ko mu nek loxal nday joram bok ci nga xamni ñoko daan bindal khasde yi ak itam diko jang muy deg seigne bi bëggon di ñi diko netali lim bind la seigne mat lamine tamon nako ci lol ndax neena sama baat dafa neex te limay wax itam dafa wër waye bok ci ñi ko daan bindal kamil itam nga xamni waxtu ne amna kamil buñ faré waxtu ne amna kamil yo xamni dañ ko seddo bok te ñi koy toptolo gan itam waye bok ci waye itam daan ko noddal ci jakk ji mi julé waxtu juroom itam mu jumaa ji ci biir kër jakk ji biir kër seigne malemi diko nodal waxtu jot seigne touba di jité ndax néna tout lañ fi tok noddu kat bi wacc ligay seigne bi natt ko ci lolou fa man ko lol mu nodal seigne bi waxtu juroom seigne bi di jité mu ne ci lolou kon diko jangal khassida diko bind diko ma sax leg waye di jang di bok ci ni jang alcorane djek diko bindu waxtu ne amna kamil buñu yoré waye di topato gan itam bis bu ne bu xé amna xass dañu ko señ bi daan janglo ba señ bi ubbi dana xam fim tollu dana fa dem di jang ba señ bi ubbi nako bismillah te dotu ñu tagu ba so set watan ñu daan ko tudde aminu sirrihi nga xamne wolu won nako ci ay motam bare bare buñu daan lacc xass day ñaar mom lañ koy lacc señ may ngara netti nani xam joxon na ma beydo sax ni señ mor da bind aw beydo jox ne ko dama lajal mako señ ma dem mu dem señ ma dem ne ko li de limi firi ci kaw de li la waye ne ko nak bu bëggate laaj dara ci xese ne ko laaj señ ma lamin mom la ko borom xamal bëggate laaj dara ci mbotum xese mom la ko borom xamal nako nako koy laaj ci gatal mu nek ci liggey bobu ba señ bi wacc liggey bok ci ñi nga xamne señ bi tamul na leen bopam ngeen ñu wajal ko señ modou moussa baba ak señ bashir ñu joxon digal ci mu wajal ko mom ak cherif bu ñu wax mohammed abdourahman at-tandikhi xam nga ni señ lol señ malami def na ci ab téré bo xam bu ko waxtu matone da nga waxtane
1: ok assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh batay ñu ngi ci kër señ mohammed djoba dagana dagane ñu ngeen and ak comité d'organisation magal touba ñu fegu ak commission de culture ak communication bi nga xamne ñom lañu sarse wal wo ci ñital serigne abdourahmane mbake ak ñita serigne bass abdou khadim bi nga xamne mo jité comité d'organisation magal touba batay ñu ngi fegu ak serigne makhtar diop bok di kenn ci doomi serigne mohammed lamine diop dagana mu war ño leral jeexental yi nga xamne mom la fi kilifa go bax ga achia mohammed diop dagana bayiwon ndax fi la nekkon di liggel serigne touba khadim rasoul serigne makhtar bismillah
2: bismillah rahmanirrahim bismillah rahman rahim bok ñi ngi len di nuyu mom di len ziyara di continuer rek ki wax ji nga xamne mom la serigne makhtar don leral ci doxalinu nekkinu serigne mohammed lamine diop dagana limay ci leral nak moy keur gi nga xamne ci lañ koy defé nu mu demewon fi moy keur serigne mohammed lamine diop dagana ante nak ke serigne mohammed lamine diop dagana bi serigne touba ñewé ñaarem andam amna fu mu ñëkkona dekké wadi serigne bi mu dekké ci keur gu mag gi mu nekk daf ko dekkalon ci ak keur ci buntu sawu bi fofu ci école franco bi fofu la ko ñëk dëkkal ndax do bëggoon dëkkal ku waxone fi day jégué ak mom xali waxtu bu ko soxla rek dal koy wo mu ñëw fofu la dëkk ak mom nekk fa ak mom nekk ba sëriñ bi gennaad na gannaaw bi nak la and ak sëriñ modou mustapha dem kayel gannaaw bu mu joggé kayel nak ba del lissouane ndiarim la door sëñ ci kër gi ñu nekk ay moy kër kossane nga fam tiossane deug deug moy ci gannaaw kër serigne bi ci buntu sawu fi ñu wax buntu sawu bi fofu la kër gëne kon leg kër goga kër rakam jo serigne makhtar diop mom la ko baye moy kër go ay kër gi nak moy kërëm mu nekk ni ngeen ko xamé ci tarikh fi la dundé ba fi la ko yalla momé neegam bâtiment bi nga xamné fi la dëkke won ni ngi ni yalla dafa dogal ngeen tombé ñu diko yéssalat ma diko ki waye mo nekk ni seen gannaaw ngeen dakar ro ak mom kon mu nekk kër go xamne gi kër gu barkel la ndax mom ci bopam wax na ni kër gi bo xasse dugg ci biir rek suuf si fofu tek sa tank fofu tibbon rek bo ñaané la nga ñaan yalla mëna la ko may ci barke kër gi kër gi kon kër serigne basirou moy nga xamne moko joxon fi kër serigne touba gam ko joxon moy kër gele ci ibuntu saw bi kon yakarna ni lool rek lañ ci bëggona leral rek xam le ne fi moy kër serigne mohammed lamine diop dagana lool rek lañ ci mëna kon ñi ngi sante mbolem ñi nga xamne ñoo téwul ni japon ci liggéey mbolem xet télévision yi nga xamne ñoo japon ci liggéey bi ñi ngi sante bu baaxa baax jërëgen def
1: jërëjëf kon kok ñëno dégg moy serigne makhtar mom cheikh mohammed diop dagana ci léral yu am solo ñu ngi koy sant ba ñu ngi koy waxé di ñaan suñu borom yagalé na fi di ziar baax serigne abdourah serigne dam diop ak serigne murtala al khalifa di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: ñu jëm Touba foofu la ndeyam dëkk. Foofu la ku ñuy wax Baara Sadio moo jur maamam. Baara Sadio mu jur Abdoulkhadir, Abdoulkhadir mu jur ndeyam. Ndeyam nag moom ci boppam, ndeyam ci boppam sax moo am ci maaram ñetti yoon. Amadou Farimata maamam la, Ibrahima Awañang maamam la, Mame Balaye sa maamam la. Ndeyam moom la, waaye bàyyam moom mbokkum Mame Balaye sa la. Ndax Lamine Dem moom, Lamine Dem mu mag la ñu wax, mooy sun maam nun waa Ndemen. Lamine Dem moomu moo jur Sidi ki ñuy wax Sidi Lamine. Sidi jigéen la, jëlof ñoo wax Sidi. Jigéen moom, jigéen jooje moo jur Aïssa mooy ndey Mame Balaye sa. Jigéen jooju moo jur ki ñuy wax Sadio Sidi, moo jur Baara Sadio. Jigéen jooju moo jur ki ñuy wax Yacine Sidi, Yacine mooy maam Sëñ Gawane. Moom bàyyam ñoo ñu la bokkal. Sëñ Gawane ak Sëñ Balaye sa la bokkal am néeg. Sëñ bi sa Mame Balaye sa dafa am doom, am taawam, tuddee ko Aïssa. Aïssa moom yi moo jur ndey Sëñ Badem. Moo jur ndey Sëñ, ñu ko Aïssa Ball la. Loolu nag ci bu dee wàllu askan wax naa ne maanaam am na ci ñetti yoon. Bu dee Mohamed Lamine Dem mi nga xam ne moom Lamine Dem itam mooy maam yi. Xam ngeen ne maay maam yi Sëñ Touba, ndax moom moo jur Sidi Aïssa. Sidi jur Mame Balaye Aïssa, Mame Balaye jur Mame Ousmane Sëñ. Lamine Dem moom itam moo jur Fakh Lamine, moo jur Sadio Sy, moo jur Demba Khouridja. Demba Khouridja moo jur Sëñ Ousmane Dem mooy bàyyi Alhaji Malick. Sëñ bi ndenkaat yi nga ko doon dénk, benn dénkaan rek la muy jàngale. Boole ko ay njabootam, boole ko ay taalibe, boole ko Sëñ Modou Sall bi ñëwee bu fedd loola, boole ko ay doomam yoo xam ni doomi Sëñ Touba yoo xam ne Sëñ Touba di jógee dañoo ajoo taxaw. Moom di leen taxaw ba boole nag Sëñ Badem mu di leen jàngal. Xamaatuma nag leneen lu mu ko ne wax ko, ndax joxu ko jàkk ne ko na nga élément néew ko na nga jullee néew yi, néew ko na ngay tudd doom yi, néew ko na nga dem ci dara kim la ko def ko jàngale la rek la ko def la jàngale rek la ko def la.
1: Dégg ngeen noonu ko nga xam ne noonu la ko Sëriñ Moustapha Dem waxee. Nga xam ne tey moo toog jataayu Sëriñ Mouhamadou Dem, ñu koy ñaanal yàlla suñ borom guddal fanam, wéral cëram ba lépp loo xamante ne yéene na koo liggéeyal waajuram yi ak l'islam mu matale ko. Kon xam naa duñu def lu dul di taxawlu foofu ba beneen jamono, incha allah du ñàkk beneen yoon dinañ gën a toogaat ak moom yaatal ci jëmm jooju nga xamante ne kenn la ci kër Sëriñ Touba muy Sëriñ Mouhamadou Dem. Kon bu ko defee ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm, di ñaan yàlla mi nga xam ne mooy borom jàmm, yàlla na yàlla defal jàmm, def ko ci réew mi, def ko ci àdduna bi. Wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.